riki, kuy riki. Hinallata riki, tukuy sunkuy manta papana paika muiki, sumaglia nispayaki punchaitaka pasara puenki, amay mamanta yaki kuspari problema kuna familia pikan, a ver si puampas. Yahna kipa cha kausay ninchispi, may mana muyukus ang riki, kausay nispero si puampas, kusis kalya papa, pasara puenki kipunchaipeka, tukuy sunkuy mantayana paika muiki.